Alo, tapin ti la mi khodoni. Ali ma gbon tetin ton kon gbede o. So yo mi manon na be. Nou eve manje to di e manon mo e. Mari sa ou to manon sa papo. E mi sa lambo do mi do ni manon fini sou pale khabadoudou. A papo a di e to menem.